kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimnechi Radio.

0: From a massive selection of music.
1: Zimnet Radio.
2: Josefo aliwakanaka kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josefa. Iane angaite sa iye. Zita rangu ni Baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimnet Radio.

kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha, iane angaite sa iye. Zitarangu ni Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.